0: ah ninu igbe ko to wa jesu gba jade
1: amen
0: mo so pelu ase ni o igbe ko taye ju o si ti o je ki alaanu ati olore ori o jesu pe o jade
1: amen
0: eni to pe lasaru jade kuro ninu eboji ni oruko jesu mo ni o pe o jade
1: amen
0: agbara israel pe o jade
1: amen
0: emi awon woli pe o jade
1: amen
0: so pe pe ogo mi jade
1: ogo mi jade
0: je ki ogo mi faun
1: je ki ogo mi faun
0: je ki ogo mi o soro
1: je ki ogo mi o soro
0: je ki ogo mi o laye ja
1: ogo mi o laye ja
0: loruko jesu ogo re ma faun
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: bo ki gbogbo eyan omo olorun ja ke jadu agbaye ni gbogbo bi te ba tin gbo mi gbogbo bi ti owo jadu aibade iyanu ma kan be loruko jesu
1: amen
0: muni yanu re ma de
1: amen
0: muni yanu re ma de
1: amen
0: muni yanu re ma de
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: emi mi so pe opolopo eniyan na ma gba iyanu won loni ogoro eniyan lo ma gba iyanu won to ba wa nbe to je okan na won kan ke hallelujah se olorun kin gbo so pe oluwa o seun
1: oluwa o seun
0: tori ko mo je okan lara awon to ma ro ore gba in the name of Jesus
1: amen
0: ba won enikan legbe so pe good morning
1: good morning
0: to ba te boyin buku gbona ni e ko na ma ko die die loruko jesus wara anu gba muni wara anu gba
1: amen
0: muni wara anu gba
1: amen
0: muni wara anu gba
1: amen
0: elomi o ti ka samuel o sam 90 ta na ka lana elomi o ti ka o fun anfani te egbo lana jare e gbe bibeli yin e si sam 90 kale bi n ba ti n pari e sare ka sinu e so ori program aro e ma ni agbara sa ipade agbara lati se bi oba ni lubadan ni port harcourt labekuta ni lorin losogbo o ma ni agbara sa adura lo ngba agbara o ki gba bakan na labuja enikan ri mi gbo mo ladura re gba
1: amen
0: mo gbagbe omi e sile kasam netin sibe awon to fe la aye jane o awon to fe ki ogo awon ko fo ni o awon global voice ni mo ba soro o awon ti won ni ola ni mo ba soro o awon to nbe loke ni mo ba soro o mo gbadura loruko jesu wa rogo elo
1: amen
0: warogo elu
1: amen
0: warogo elu
1: amen
0: e ma so kini kan lu wa e mo boya yen na ma so lu ti won loru tobi uru tobi ti sele kan ba sele loru wa mo pe oru iseke oru tobi gan ah ogun oru ko ne bori re
1: amen
0: so pe ogun oru

0: mi gbọ ogun oru oni bori e ta ba so fe pe ko sogun mo sere ni o mo tan ni yen o ogun wa o ogun osan wa ogun oru wa daada Psalm 91 je ka mo awon fa kan be to pe osan ni won mo fokiri be ni awon kan be to pe won mo fara pamo sinu okokun won fi sise ibi kai dubigana ya ko apasa mo pase ogun oru ko ni bori e ogun oru ko ni bori e in the name of Jesus ene ka so testimony kan nigba to di oru kai oni won attack omo osan ko oru won attack e o mi pe won ti sun won ti sun gba yen bibere wi pe nigba to mo eniyan sun igba yen lo ta wole won wole ngba ti o ti sun because won le see anything nigba ti o ti sun ngba o ba sun bi ti ogede awon ade won bere se won won wa fun oko epo buburu won wa fun si oko ale kama won le ba ti won lo ah gbogbo irugbin ti ota fun saye omo e to wa di pe ko si nti o le je ma ko si nti o le mu ma omo re wa don je ku je loju e wa don mu ku mu ah omo je pe suru re potele ibo le mi suru jo si wa omo to bi lati nu a de soro a soro se be pe iwo ko lo bi to ba soro a dide ma be ko fe ba eja won ti gbe kankan saye amo mo du bi ko ati riju asa ti ko pe igi kigi ti olorun ba ti gbin a o fa won tu ti gbogbo ti gbogbo mo pala se oluwa fatu
1: amen
0: emi mukumu ati ijekuje ninu aye omo re lo ko jesu orun fatu
1: amen
0: so pe oluwa fatu
1: oluwa fatu
0: so pe oluwa fatu
1: oluwa fatu
0: irugbin ota
1: irugbin
0: ota laye omo mi
1: laye omo mi
0: irugbin ota
1: irugbin ota
0: laye mi
1: laye mi
0: irugbin ota
1: irugbin ota
0: laye yawo mi
1: laye yawo mi
0: irugbin ota
1: irugbin
0: ota lori ise mi
1: lori ise mi
0: so pe oluwa fatu
1: oluwa fatu
0: in the name of Jesus aye legan igba ti mo gbo voice won mo e mo like eri e tori pe olohun ija ni ojo ti ogun le
2: emi Elizabeth Adeniyi
0: Jesus aye legan igba ti mo gbo voice won mo e mo like eri e tori pe olohun ija ni ojo ti ogun le
2: emi

0: bi mo se ni kilo nsele yi omo 15 years bi mo se weyin bayi ni bi tohun pelu awon aburu esun si lori bed mo ri pe o ti gan se bayi bi mo se sare gbe ororo si won fun wa ni bi bayi mo dupe lowo olorun mo dupe lowo olorun gidigidi olorun baba se bi oba ise iranse yin ko ni daru o ko ni baje o mo dupe o mo
1: dupe e ma le ri si
0: amen
1: in Jesus name
2: aye oni ta omo re lo fa
3: amen
2: so pe omo mi o ori re oni gba bodi
3: ori re oni gba bodi
2: mo me je photo won wa nbe aba omo yin wa nbe so pe omo mi o
3: ori mi o
2: ori re oni gba bodi
3: ori re oni gba bodi
2: so pe akobi mi o
3: akobi mi o
2: ori re oni gba bodi
3: ori re oni gba bodi
2: e daruko so pe omo mi o
3: ori
2: re oni gba bodi in the name of Jesus won ni fomo re da olamu
3: jesus
2: o ni sokolo ro omo yen
3: jesus
2: o ni fowo re gbe oku omo
3: jesus
2: omo re oni da olamu
3: jesus
2: won ni fi yo lenu
3: jesus
2: o ni rogun lori e
3: jesus
2: o ni risoro lori e
3: jesus
2: aso omo re won ni fi da omo re mo
3: jesus
2: ko ni sunu agbara eje
3: jesus
2: o ni sokun ale
3: amen
2: o ni sokun ale
3: amen
2: oni damu lori e
3: amen
2: mo gbadua loruko jesu ti nasareti mo gbadua gbogbo omo re patapata oni damu lori won
3: amen
2: won dide loju e
3: amen
2: ogo oni talofa
3: amen
2: aye oni salogbe
3: amen
2: won rogolo
3: amen
2: won gbogbo re jade
3: amen
2: in the name of Jesus
3: amen
2: wa de se bi oba
3: amen
2: jesu oluwa wa
3: amen
2: mami agbadura o agbadura o se tin pale mo ti program latin boy se tin mura mo te jere ye obirin e ti mo mura daddy ma lo bi se friday to ba leju ma lo bi se e tete ma bo ka jo gbadura to pa wakati ti pe ma tu enikan mo ororo la pe lo gojo oru egbe elesa gbogbo awon kan won yi apere gbagbo yi ta ma nfun yin ohun ija ni ojo ti ogun ba le ogbonjo monday awon iyanu ta won yan fi matu se ororo mo ma to lo yi ti o ba wa lo ororo yen ki le fi pe isu fe si yan na omo la nso pa e aye le gan te ba mo kan daruko akobi mi ri den daruko won ma daruko won because akobi laye mo target you ama so ba logo akobi ogun akobi ogun akobi gbogbo eko logun akobi target ni omo to ko bi sowo wa ri pe ohun la won eyan ma waju awon family ma waju won ti ri ogun e ase mo target aye akobi tan ba ni osun lejo na pe rara o Friday ye ma wa nbe o su woli ni mi nba gbadura ti mo lago to luwa gbo 32 years mo fi gba temi te se ma so pe adura mo npe ko to gba adura tete gba so fun won pe adura ngba lo sa mo adura ngba ijo ti o gba ko se to le professor se gbo mi sa mo pase aye re ma dide aye o fe o lo iwo lo nsare ogo iwo lo fe logo iwo lo fe jeyan awon alagbara le baba e awon alagbara igbani won fe ko lo won fe ko rogolo lo se ni gba odidi woli loluwa gbedide ma lo sile egypt lo ka won eyan mi jade lo ko won jade kan le seme e ma gbo esi buruku ti amunisin akoni leru to fo jade ninu exodus yen ori karun e kan ba nka ese kinati keji
4: leye yi ni
2: aha
4: moses aaron ni wole
2: yes
4: won si fun fara pe bayi ni oluwa lorun israel wi
2: aha
4: je ki awon eniyan mi ki o lo
2: aha
4: ki mo ki o le se ajo fun mi ni iju
2: yes
4: aaron si wi pe
2: e ma gbo
4: ta ni oluwa
2: e ma gbo question buruku o pa omo lohun ko o mo lohun abi o mo lohun ni chapter 5 ko mo lohun chapter 6 ko damo chapter 7 ko damo chapter 8 ko damo won fi ara han o mi di eje

0: oh ni sokolo re omo e ojo ayo omo re leleyi ojo eya leleyi loruko jesu won ni fe lomi se
1: amen
0: warogo omo re lo
1: amen
0: mu iwari lo
1: amen
0: won ni fe lomi se
1: amen
0: omo e wa logo
1: amen
0: wa jeyan
1: amen
0: wa ja ona gidi
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: ah loruko jesu wa ra anugba
1: amen
0: wara nuba
1: amen
0: eya bi awon to ba se mi leyin iru ojo e ma ru o su woli ni o bo fojo jumo ru ba ko tin ka tu fi se eyan wa ru bo to ro mo e ko kona ti e na la won gboro pe laje won gboro so loruko te se ti e kabina urubikata loruko jesu wara nuba
1: amen
0: eyan okure eyin na e se o tin ka to fi se eyan ah ogo ra jade
1: amen
0: wa se bi oba
1: amen
0: gbogbo eyan lojo bi oni e ku orire mo gbadura e ora anu gba
1: amen
0: ilere ase fun yin
1: amen
0: igbe yawo re ko ni da
1: amen
0: wa gbadun oko e
1: amen
0: wa gbadun yawo e
1: amen
0: eyan gbogbo eyan obere samile won ni gboko lowo yin
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e de se bi oba
1: amen
0: and ka uruko awon celebrant wo nbi alaja ganiyat happy birthday to you kede kazim happy birthday to you Helen Olubumi Timileyin ati Bola Obisesan happy birthday to you Daniel Fasina happy birthday to you ati Bola Anyatoji happy birthday to you loruko Jesu e ori anugba
1: amen
0: ogoyan jade
1: amen
0: ilere ase
1: amen
0: ede se bi oba
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: ma mura alufa pe ojo Friday ma le but ago kan lati ma wa ni di omiye mo gbodo bless e mo fe gbadura to ni agbara ni bile anu bi kan gambe na lo ti ma get omi e o ma ni agbara sa ma fun ma etu kan ma de fun o ni ororo kan be ni osu woli ni ohun ija ni ojo ti ogun le omo re ti o si aran finances je o fi forie ira pada ni loruko Jesu wa ra adugba
1: amen
0: wa de rogolo
1: amen
0: mo bless apere abo e bo ri bonu bo e je
1: Jesu
0: o ya gbagbara
1: amen
0: ogo ra jade
1: amen
0: wa de sibi oba
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: ko ju se nikan fi da loju pe